0: Ngwenge omene da fonde kilo kapenzi mbalu tana ndoni ota na pakochi agerti ndowa wagerti ala si muna yanga tumzo franzi ekochi zamba tan ton sonda leti kwa singa mba itibi afrika na lekochi mane sambri fis na geneti lo zavye mbembele use kapanila so la tente mingi na ndo chala so ake ambrembre ya zo timi apende nga gunda chala so ake pika ngopatara chala na yati use kapatenti kwa singa sula imande kwa singa ni
1: J'ai été élu à double reprise.
2: Dès notre accession à l'indépendance,
3: Buganda a mené une lutte.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso. Afrika.
6: Azo kwa soe kema dafono nondeke luka I barala ngala ikensoni gango na ati useka pati kwa singa mba iti Bay Afrika e, mbala kwa ti sara teneti fango ya kangana bata ngunyama na ati community mia pendi tuwa ke na ati kodro komanda ati limpendi si mama teneti lasu aike amara su aike na ati community ala londu tunga na nyesi aga aduti na ati community
4: La Centrafrique.
5: Dosso. Afrika.
6: Kutara zavye mbimbili so yake ginda chaye na sinda giti bongi si yake muna mbiku maboko lako nati kwa singa so kutara ibarala
7: ibarala mingi Emmanuel Sambolifis ibara wa mangoi
6: amara walasi alingu chite na warala nati komuni ti miapindi nga ala londo tunga na nyaisi agaduchi nati komuni so
7: singila tikiri na mpoko tiunda ti ala biani a itatie so ake nati komuni ti miapindi ake azu so agagango agagango matinye mbangati so Ambeni alondo ayo nambegi ti swa ira tene nubi ya ke Ethiopie hein ti ngoy nyuso e ake agrek la si ira na tene Ethiopie et donc ake kodroso ake na popoti Egypte nga na Sudan et azu so alondo fadika si amulegi ti pengoni ti descend nambegi ti bongo kozoni ake asara si ala londo nambegi ti nubi suka si ala si na Sudan si na Chad e ala gangbi si asi nambege ti bangati kodroti nyela puso ala si ala gang jusqu'à nambege nige yani ake islam so abagigi nambege ti afrika ti banga si ala ke muazu nangba tongasu a sarasu ake nambege nika akpe si ala ga a onde tertiala nambege ti pawandu su mbeni amara su si molimbinga ti wara nambege ti community miapende ake akaba ake asuma ake ambururu nga nambeni anzi nanzi na mara su si molimbinga ti warani amara tongana asuma tona sula nimbi tenekana ni nana yati ambena kwa singa suwa on alake azu su alake fadi nduru na agbaya e ala lundu tiala nambege ti Nigeria si asinga na mbege ti Cameroon si ala singa na mbege nige ba mbururu ala inga ake azu su si ake duti place oko pepe ake azu ti batanko nyama si na yati atambula ti ala ala nga kwe asinga na mbege nika e na teritia mara su mbilundu ti tikungoni su azu su ake mingi na mbege ti community miampende mingi ni ake akaba si na tereni moke wara anze na zena mara so mi peti diko ni kwe nge pepe si ala nga kwe akefade na mbege nika e a mara so milundu ti faala ndosu tona moeti timbi na ala za si mogwe na yatia ambenya kodro angu mburu wa kodro mwenge anangoi su si amunyuporo alifade gya na ndoti kodro ti ubangishari ala gofade ti suru alege e kozo lege su si ala dabe na ndoni ake route nationale numero 1 so alondo na batati bangi si agongi jusqu'à na mbege ti Tchad e lege so a onfade na mbege ti commune ti miapende e ndoso moke wara a mara so mbilondo ti jigioni gi na yati a kuta kodro so ake na mbege nika a kuta kodro ni so moke wara na mbege ti miapende yati alake use parce que na mbege nika commune kuta commune ake use moko wara commune ti bimal nga moko wara nga commune ti bidam e tongona mo mu commune tona commune ti bemal tongaso makawara akodro na yani so ungo tia la koe alingi baloko na umene so na poponi mo petit wara bemal ni lo wani makawara betoko beogombo makawara bebuzawe bembere bemaide na ambeni so bi petit diko ko pepe bangati mitene fare mitene na ti commune tu ungo tia kuta akodro ni koe alingi baloko na umene e use commune ni use canton ni biti tene ake canton ti bedam so ungo tia kodroso ake na yani alingi baloko na ngumbaya e comme petit diko ni kwa ege pepe e petit batagia mbeni oko oko tongana bito koni wani makawara bedam makawara bedobake bedogo bedaka bembo bedaya bekulaje bemaksara nga na bedwa me ambeni akodro ni angba e tongana mobumbi a commune so useso na kuta kodrosu milundo tidi kongoni ndosu ungo tia dosu na yani a omem saki omene atumba mem saki mbrambra tongasu
6: me ndosu si community mi apende so ikeda wala situation geographique tilo akiganga na kpali na ndotia mara wala zosu si akinati commune ni pepe
7: si a conséquence ni ake mingi conséquence ni ake soa moba mitene fade ake commune so ake nduru na maka so akangi kodroti nga na kodroti chad ika a maseka so ngutiala alundu na ngu baluse tigo na ngu baluse na oku ba alake gibetiala ti alake sala kwe ambeni ake fayaka ne ambeni nga ake gikusala ti sarangoni ne tonala gikusala ni ba make ba alake fama kati kodrotie paske commune so ake nduru na Chad ake nga nduru na Cameroon e iyo ndoso moke ba mingi ni ake gwe na mbege ti Cameroon ti ba tonganenye si alake alake alpiti wara mbeni akusala ti tene ala amu maboko na ala e ongo ti amaseka so wala na mbege ti Cameroon asala si ungo ti azo na yati community mi apende niso ake kiri na gbeni bangati so amasekani awara kusala ti sarangoni ape e alaka oblige ti tene agwe na kodro wandi ti baton ainsi ala petit wara kusala so si apeti muna la maboko
6: singila mingi za vyembembele useka pati kwa singa mba itibe Afrika ti yenga swa ke lutige inala ike tingbya nde kikekereke na oko ngonga so ti ba a kusala a kuta kusala ti konomi so si azo ti community mi apende ake sarani si ake mu maboko na ala na ti dutingo chala

0: Irizi pel wala kubela ti sukungo ti gere ayeke mbeni kubela so ayeke ndu poro ti tere ti zo lege oko ayeke ga na akpale tongana amu tonga ndali ti kubela so iopepe Irizi pel lege oko so ayenga ni na iri ti kubela ti gere doli so ambeni azo airika ni tonga so ayeke sara gere ti zo so mo ba gere ni ayeke suku ayeke be ayeke songa ngu nga lege oko tere ti zo ayeke chauffe na ni kubela so ayeke ga tongana zo ayeke na ka si ayeke mu pasa na amicrobe so ti li na ya ti tere ti lo nga ti sara kubela ni tongana nyen si awabe afrika ayeke ba ndo na ndö ti kubela so dafaono ndeke luka arokoto abibe ti ala
1: mo mihinga kar mo ye na ndö na ape mo frère parce que mi maka ti atene ti asukungo agere ni ti agungu asara papa aconseil na ge na tere ti azo ni bon mi imagine aye so asi na azo na ape parce que mi wanganga titi mihinga ye na ndö na ape
2: ma la ti sukungo gere ti azo so mingi so e ba ti afa ni ban na tere ti asewa so ma ya ayeke asewa na ya ape ma si de suite e du ti kuaze na ala na lege e ba akani so ba mingi ade hinga voix susi na ndö ni ye so asi na ala so par contre mihinga toujours so na mbeni voisine mbi so mbi ba gi lo na mouvement ni so parfois gungo église gere lo use kue laso ku de gauche droite kue laso ku asuku akono si comme si torso azo atee gere doli so don mbi ko mbi ba ni
1: bon mihinga kar mo ye na ndö na ape mo frère parce que mi maka ti atene ti asukungo agere ni ti agungu asara papa aconseil na ge na tere ti azo ni bon mi imagine aye so asi na azo na ape
3: ala kue parfois ton si zo ni zo fua kulo abuba wé parfois mo ba nyen so gere kulo ayeke suku e mihinga azo ni oko ayeke na kubela ti so ayeke ye ni mingi atene insuffisance rénale wala mbage ti reine kulo abuba wala use kue abuba asu kue ape ga na kpale ti tene gere ti zo ni nyen so asuku aka ta ati sura mbinga nzuri
0: Nicole Imbusu so kobela so asara lo fani use lo ke fanayi akambisa tilo
4: milango abimbi zingo mbi kule ko msingi mbi achi ba mbi kula douche mbi achi kiri mbi sentu ke gere timbi de asara mbi tonzo de asara mbi mbi dukete mbi achi ba asambi to palu tonzo asambi to palu mbi ndada mbi ira menge tabo mbi juda mbi tenira mbi arango mbi ndada tonzo mbi ndada mbi achi retuve teresi mbi mbi aye kpombe ayoro mbi peut être aye kpombe ayoro pa zani comme ça si tene agimeni afura kugbe abu na mbimiyo supposons tene abanan tonzo ago ti ba ni mbi lango kete mbi ye ti zingo so yoro so depuis fa 6 million jusqu'à a ga si ye 15 mbi di ye ni noir noir ate ve ye ni to vese la mbi di bon mbi kue mbi comprendre ni même atu e puis mbi lango awe mbi ye ti ba so amu mbi agua mbi hôpital wango agua kpombe ayoro mbi ga so jamais na sava pe palu na ngbagi resiste mbi ye ti ba gere ti mbi ni compe côté droite mbi asuku jusqu'à sese aroger bon mbi hinga origine ambi ga ti découvrir ate ndongala abo na mbi mbi hinga sens na ape kue wara mbeni amba ti mbi kue avivre mara ka ti so asi na mbi so asi na ala kozo mbi hinga
0: Astrid de Bonnet Kolingi ayeke na tere ti ege ti pika patara na gene ti ye so ayeke docteur Kripe Kizima so lo yeke médecin dermatologue na centre hospitalier universitaire ti Bongi
5: wanga Kripe Kizima e barala
6: barala wago singa
5: laso yeke tete na ndö ti mbeni kobela so si mingi ti awabe afrika la hinga ni pepe iri ni ayeke Irizi pel ala tene e kobela so ayen ngbungbi
6: Irizi pel ayeke mbeni kobela ti poro ti tere so zo ayeke wara ni na lege ti kete ka so wara mo wara si mo soin ni pepe si microbe ni agueda ti tene adu na ya ti tere ti mo si asara si mo yeke wara tongana ayeke na gere ti mo mo yeke ba gere ti mo asuku ayeke so aza e tongamo ndu ni ayeke wa e ba ayeke wara ni mingi azo ayeke wara ni mingi na gere ti ala si mo lingbi nga ti wara ni na le ti mo wara na mbeni poro ti tere ti mo
5: ala te fa ye tere ti microbe ge so ti tene so amicrobe wala ashona makongo ni asi ayeke na gunda ti wango kobela so
6: makongo so ayeke na gunda ni ayeke ye lo streptococque beta hemolytique type A makongo ni tongana e ba tongana mo wara mbeni kete ka na tere ti mo si mo traité ni ape mo za ni tongana so si microbe ni awara lege ali na ya ti poro ti tere ti mo ayeke gueda ti tene asara mo kpale so
5: microbe ni so lo na ya ti pupu wala lo yeke na ya ti asalte aye so angoro azo atue
6: lo yeke na ya ti salte ti atene tongana mo wara mbeni ka utongana mbeni ngwen akpomo utunga na mbeni ye akpomo simo neglijen wa mosa kete accident simo wa kete ka na teet mo simiko na ke da lu ke guda tili na na duti kaso silo ke guda ti tene lu sa si teet mo e ke gawa tunga na ke geet mo geet mo ke suku a ke chope et puis a ke so e mo ke wa mem le geti la mo pepe na le geti nga mo ta tene tunga na mo ba geet mo a commencer ti sara a so a chope a ke suku simo e ba a ke suku a ke gwe mo e ba a ke zazango e tunga mo ba a ke zazango e nga tunga na mo za mo boko tmo da mo ba tunga leti wala aza ateni so ake kubela ti irisipel loso
5: amena zo da so koma le inga kubela na peso asara la bacha na te kubela sosia ikani geti dolila ala bacha so difference ni la na poponi
6: difference na ti irisipel na ile fantasy so ake e ni geti doli ake so geti doli ni zoni ake na na te lo meme ngo ke oke le ke tambura ni lo sa na yeso tlo me ake ndua wara shopping on so itene to mondu ezipe ake wati geti doli ake wapepe e ndoni ake zazango tunga na ti ezipe pepe tilo mo ke ba ake kutu kutu e songoni ake datunga na ti ezipe pepe kandati ezipe to ezipe la ga mweke warosi wati tere mweke wara mweke batunga na de eke samo sinaye sukwe mbumi nina geret mwoswa eke wa e eke zazango sula mwinga mwotena eke irisipel mbeni so eke irisipel pepe
5: azo wa lasi alimchita na wakubela so eske alimchisa ranga akete amu lenginga usi
6: we irisipel ake sara akete amu lenginga usi tunga na mwana ngeni awaraka si asoyeni pepe me ezipel so yeke ba eke si mingi na azo so akono so akono aondoni wara azo so yigiri ya tene ake a, obez azo so eke na kubila tunga na diabete hypertension nga wara ala so nga nguti teta aki na piko ala eke esposi na kubila ti irisipel singa ite azo so ake bata akana tereta la aninga ala eke swani pepe mikrobi ni apetu guna leni sasara la irisipel
5: tonga na sisa wa kubila so si amu tonga na lo eske lo lingu chi wa aseni bian bian na piko wala lo lingu ya kwa chita ilo saa kubila na piko na ko
6: kubila ti irisipel biani yoronia keda tunga na azan na mona legeni mweke gerir mea mweke ape ambeni zoti kubila soa sa irisipel ala eke guida tisara ankor ambeni na pekoni ata so ala trete kujunia unja e ake gi na legeti nzoni batangoseni smo nimbiti evite tisara irisipel bani bani

0: Na ya chake ta kodrochi be Afrika ligi ya kona bagi ti bombari na ya ti waka amulenge ti ya ti kodronika ayinga nga ye na ndo ti kobela so ataso ala yinga yusu ake na gundani pepe wakusinga ti Aristide Anige arokoto bibetala
1: tenshi kogere so atenshi agi mara ti doli kwa mwenga zwa kwa do geri ti doli asa silo wara mara ti gere maba nila asa si geri zwa kusuku doa yesu mbipiti inga nando nila na bambora keda haya dagbani bani do nando nila ame mbiba mbela singi usi
2: kobela so ala nundu si jiri nige na sangwa inatene kobela so ala inatene malati ti doli kobela so jiri doli so si ya mingi ibaka mingi gere tame ambena za kusuku inga ndana pe me na bibeti mi mitena ke kobela so si petetre ambena za si shoni beza ke tuka yoro na sese na dege tuku yoro si tonga ambeza ka doni si gelo kusuku inga pe me kobela so ambena za tena mingi akigana lege si filer ambena itonga so me inga pe so kunda sala unda na iso unda na awa nganga tishpa desi tena la kina ipekon merci
3: na dugi teneti mba chito go gere ibaka ni mingi akapasika mingi minga mbibi orisini hapa wala kagato wananyi wala kagaliki atengo kobe kini abera kina chizu apolo akupopike gani ama tene akagaliki dongo pokoshi nyamani siyami ufisa buji abe paralitik suwa nyamadu ya hitma waya asasi gilma kusuku.

0: bla tia wa bia fukawe ala susi kifuta ligi ala soki kena taxi bus ngana aporu ala de materetia na mingi ndali ti angiri ti vongo na ni sango tia wangu rondembo ti gere mbeni sango ninga ayeke use kapa ti dengo mbanga ti cour d'appel ti gbungi so si azia nga ni biri si angbâ ti tene atambula biri nyinso adengbanga na ndö ti zo oko ayeke œuvre abombara so si pika zo lo fa lo si akangalo na kanga ti ngbalako na oku si laso ayeke tene ngbanga ti mike zagaro so ambatene lo si lo nzi ye na sango ti awangoro ndembo ti gere na mbage ti awali abamara si atoka atanga ti popo na kate ti ala biri awe na mbage ti centre kaimba blasco ala leke tere ti ati tene ala koka pene ya ti jours olympique ti los angeles ti ngu 2020 andako ayeke laso si ala yeke londo na gbata ti bongi ti gue na algérie ti tene ala tingbi na afenec na lango gumba ya ti nze so e kida
1: nasingila mingi ya Astrid de Bonheur Kolingé fade itengbetela na alagi na beko mbeti nda ti ame na ndo wasango ni lakue
2: Retrouvez le magazine de la jeunesse centrafricaine du lundi au vendredi à 16h15. Alegi wara kwa singa ti amasika ti Beafrika, lakue na bikua oko ti si na bikua oku, na ngbonga osio ti peko ti bikombi te, na penze mibale oko.
3: Retrouvez Moseka I tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis à partir de 17h10. Alawara e na yati kwa singa Moseka It, la kwe na bikwa oko, bikwa use, bikwa osio, nga na bikwa oku, na ngonga oku, na penzeni bale

0: ala ke mai na cha baka chala ndingi na cha baka ngongali mbe wa fatisi ke wa Emmanuel Samboli fiska Xavier Mbembele na chi kwa singa mba ichi be Africa la so la ke sarete mini na ndocha wa be Africa so ki na mba kichi mia pende ala lundo na ndoa ndo ala la galani na ke mafadiso na chi kwa singa be Africa.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Buganda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso. Afrika.
7: Azu kwa sweke ma dafonono ndeke luka I barala ngala ikensoni gango na ati useka pati kwa singa mba iti be Afrika. E, mbala kwa ti sara teneti fango ya kangana batango nyama na ati community mia pendi. Swake na ati kodro komanda ati limpendi. Si mama teneti lasu aike amara su aike na ati community su. Ala lundu tunga na nyesi aga aduti na ati community su.
5: La Centrafrique.
6: Dosso. Afrika.
7: Kutara Xavier Mbembele so yake ginda chaye na sinda geti bongi si yake muna mbiku maboko lako na chi kwa singa so kutara Ibarala.
3: Ibarala mingi Emmanuel Samboli fils Ibarala wa Mangoe.
7: A mara wala si alingwi chi tena warala na chi commune chi miapindi nga ala lundu tunga na nyaisi agadu chi na chi commune so.
3: Singila tikira na mpoko tiunda tia la biani a itati yesu ake na chi commune chi miapindi ake azu so agagango. Agagango matinye mbangati so Ambeni alondo ayo lambegi ti swaira tene nubi ya ke Ethiopie hein tingo inisu e ake agrek lasi airina tene Ethiopie et donc ake kodroso ake na popoti Egypte nga na Sudan et azu so alondo fadika si amulegi ti pengoni ti descend lambegi ti bongo kozoni ake asara si ala londo lambegi ti nubi suka si ala si na Sudan si na Tchad et à la gangbi ici assi nambegeti bangati kodroti nyela pousso la si à la gang jusqu'à nambegenige yani ake islam so abagigi nambegeti africa ti banga si ala ke muazu nangba tongaso a sarasu ake nambegenika akpe si alaga a onde tertiala nambegeti pawandusu mbeni amarasu simolimbinga ti wara nambegeti community miapende ake akaba ake asuma ake ambururu nga nambeni anzi na marasu simolimbinga ti warani amara tonga na asuma tona sula nimbi tenekana ni na tiambena kwa singa suwa on alake azu suwa alake fade nduru na agbaya e ala lundu tiala nambegeti Nigeria si asinga na mbegi ti Cameroon ti ala singa na mbegi nige bambururu ala inga ake azu su si ake duti place oko pepe ake azu ti batango nyama si na yate atambula ti ala ala nga kwe asinga na mbegi nika e na teresia marasu mbilundu ti tikungoni su azu su ake mingi na mbegi ti community miampende mingi ni ake akaba si na tereni moke wara anze na zena mara so mi peti diko ni kwe gepepe si alanga kwe akefade na mbege nika e a mara so mi lundu ti faala ndoso tona moeti timbi na ala za si mogwe na yatia ambeni a kodro angu mburu a kodro mwinga na ngoi su si amunyuporo alifade gya na ndoti kodro ti ubangishari ala gofade ti suru alege e kozo lege su si ala dabe nandoni ake route nationale numéro 1 so alondo na gbatati bangi si agongi jusqu'à nambegi ti Tchad e lege so a onfade nambegi ti commune ti miapende e ndoso moke wara a maraso milondo ti jigioni gi na yati a kuta kodro so ake nambegi nika a kuta kodro ni so moke wara nambegi ti miapende yati alake use parce que nambegi nika commune kuta commune ake use makowara commune ti bimal nga makowara nga commune ti bidam e tongona mo mu commune tongona commune ti bimal tongasu makowara akodro na yani su ungo tiala kwe alingi baloko na umene su na pupuni mo piti wara bimal nilo wani makowara betoko beogumbu Mokawara bebuzawe bembere bemaide na ambeni sumbi peti diko kwa pepe kwanga timbi tene farimbi tene na ati komunu tu ungo tia kuta kwa droni kwa alimbi baloko na umene e use komunu ni use kanton limbi ti tene ake kanton ti bedam so ungo tia kwa droso ake na yani alimbi baloko na ngumbaya e komi peti diko ni kwa ige pepe e peti batagi ambeni oko oko tonga na betoko ni wani mokawara bedam mokawara bedubake bedogo bedaka bembo bedaya Bekulaji, Bemaksara, Nga na Bedwa. Me ambene akodroni angba, etongana mobumbi a kominsu usesu, na kuta akodrosu milundo tidi kongoni ndosu, ungotia zosu na yani a omem saki omene atumba mem saki mbrambra tongasu.
7: Me ndosu si community mi apendiswa ikeda, wala situation géographique tilo akiganga na kbali. Na ndutia mara wala zusu si aikinati komuni pepe
3: si a konsekansi ni ake mingi konsekansi ni ake soa mba mitenefade ake komuni so ake nduru na maka so akangi kodrotie nga na kodroti chad ika a maseka so ngu tiala alondo na ngu baluse tigo na ngu baluse na oku ba ala ke gibe tiala tiala ke sala kwe Ambeni akefayaka, me ambeni nga ake gikusala tisarangoni, me tonala gikusala nikba make ba alake fama kati kodrotie paske komunso ake nduru na Chad, ake nga nduru na Kamerun. E iyo ndoso make ba mingini ake gwe nambeke ti Kamerun, ti baton ananye si alake alpiti wara, mbena kusala titene ala amuma boko na ala. E ongotia masikaso wala nambiki ti Kamerun asara si ungo tiazo na yati community miapendeni so akekiri nagbeni bangati so masikania wala kusala ti sarangoni ape e alaka oblige ti tene agwe na kodro wande ti baton ensi ala peti wala kusala so si apeti muna la maboko
7: Singi la mingi za vyembe mbili, use kapati kwa singa mbaitibe Afrika ti yenga swake lutige, inale ketingbya nde kikekereke na oko mbunga su, ti ba, akusala, akuta kusala ti kono misusi, azu, ti community miapende, aike sarani, si aike muma boko nala na ati dutingo chala.
8: Fono no tia wabi Afrika kwe. Alundu na ot koto, asina wampende, lobai, gana mubai, ala masango tia kiti kodro tiala. Na yatia bata, gara, gana yatia kiti kodro, rajun de keluka, da fono no soye ke lakwe nirunga.
0: Singina na Emmanuel Samolifis na ngana za vimbi mbele ndalchi kwa singa mba ichibe Afrika haunzi tonswe ke kirna chaka pacha mozoko seke le kinga terande chi wara Jefferson Tigaraba na chindu kwa singa wango chinzo niduchi

0: abe Afrika tongombela so akindali tiala sarangoli so rochu kubu na ngangu abazukwe atamoke koli wali wala molenge sarangoli so rochu kubu na ngangu alimti sinazukwe ndanila akenzoni chigwe nando kusala tongolo chiwaka mungo maboko singi singe konjonu kwesi lango ota alingbi tikanga lege na kobela tisionga ozo ata anze a on wala sarangu mungo maboko sesenge angbala kwen dali tiala ando kusala tie akisara kwa lakola kwen na binala na danga communautaire nando so akidwa molengida na yati bavaka use na vaka yapele osio na lege ti bakongo lena lena dalimbeti Nigeria ndo kusala tongolo asara kusala na bikwa ako tisina bikwa oku na munga basama na ndambo tisina munga osio na ndambo tipeko ti bekombite nga na laposo titondani na ngbonga basama na ndambo tisina bekombite na ndambo nga na lango so kusala ke da pepe ala limbi ti pika singa na ndo ti zoroko 4049 ti wara amungo wango na ndo kusala tongolo mungo maboko na ala sosi asara lisoro ti kubu na ala na ngangu ake senge nga afa peko ti li ti zo pepe yeke ge ti mu maboko na ala
1: Angi wabe Afrika tikoli na tiwali mbeni kobela swa dirini ebola awarani na torti kondro sese ti Congo dipanda nga na Uganda
2: akondro so kwa angura akondro so alimbi ti wakobela so lege oko tongana kondro sese ti be Afrika ata so ale ti wakobela ti ebola na ti kondro pepe
1: ti bata wabe Afrika na terre ti sioni kobela so lokwa gbena bia swa batene ti seni aunda na zo kwe ti bata le ti longa nganga
2: ti bata terre ti mo ti bata asewa ti mo alimbi mo pa gere ti angobo so sukula maboko ti mo na nzoni ngbunga na savon fani gbani na ya ti lango oko oko
1: ngba yongoro na beni zo so sa akobela ti chauffengo terre lode wala simene asigi na terre ti lo
2: nduya maso alondo ti kui na ti ngbunda pepe kue loro hio na danganga soki ndungu na terre ti mo tongana moba so mo akobela ti chauffengo terre
1: tongana moba meni zo so si asa akobela ti chauffengo terre wala meni asigi na terre ti lo gu hio na meni danganga so yeke ndungu na mo ti tene wala mo iri numero vert 1212 so ayeke sara kusala lana bi senge
2: Ikwe izile ti nganganga ikwe ikanga lege na ebola
1: so yeke tongombela ti ndokua gbena gbia so avatene ti seni nga na wabe Afrika nga na zo so amû maboko na lo
3: radio ndiki luka ayeke awagosinga bale osio na ndöni na yâ ti akita kodro ti be Afrika
4: Bambari, Sylvain Bernardin Redial, Radio Ndeke Luka.
5: Jean-Pierre Ngarasuma, Gaga Bandoro, Radio Ndeke Luka.
6: Batangafu, Guy Florentin Andicho, Radio Ndeke Luka.
7: Boali, Jasmin Wabezele, Radio Ndeke Luka.
8: Ono Richard Mundonguru, Beloko, Radio Ndeke Luka.
9: Priva Rodrigue Lepangaboa, Radio Ndeke Luka.
10: Mbaiki, Dieu merci Vancial, Grévico, Radio Ndeke Luka.
11: Ria, Gasmala Mustafa, Radio Ndeke Luka.
12: Jeskes Govoto, Alindao, Radio Ndeke Luka.

0: Kole Bantu, and was a metamorphosis of Kotaita Tina Begetia Berberazzi. The big is our separate Sakaman and Biggie Samuan and Alakisa da Fronde Kilu Katalakaman and Big Bataka. But me, what Africa Kakasaki, Samzi Daza, Legotzi da Fronde Kiluka, Namoro Sasa Kamaika, Tennessee Langati, Namingati Nabia, the Kerry. Iguna wam fafa itati kana mbegeti wam fafa ibaha itati mbegeti wam wam pende lim pende ibaha na mbegeti kaya mbatonga so idabeti osina la soke maina mbegeti marche lundi biri. A tabula pe ngamba ki ti marché lundi franc na zamba ala no da forono akuka le barala kamingi mingi mingi ha e uzi amba tonga so wa ikiri fade fade so itati so ke mai na mbigeti ya bozum dalti sangu saika Frederic wagbenu da forono de ki luka ibarala mingi na batati bozum imatene meni sangu ti mo ke na ti batata laka ina tambula tonga na ye
1: Ibarala Idrisse ya Ibarala soko esake ma dafono nde kiluka na batati bozum na be Afrika kwe nga na kodo wande asangoti eti la piso agona yi na yati region tati ya de mbrimbi na batati bozum Idrisse ya sangoni ya eke sangoti ya ke sangoti vundu sangoti mwa so aike meni mama so irlo ake nam so na sisi so si lo ek nangu balo sho lo ke mama tiamo linge omene so na poponi moko wara akole o sho nga na waluse lo lango na kartye badore dimanche na la inga soa on Nangonga ukuti peko di be kumbite lweke sa anzi nzini kusala na yanga datulo e ba nande menso lweke sa kusala si mbeni brui aeke toto na yati chambre tuloka si lo magoni lo londo tite lo lina.

0: amuna loa tonga si yaga si na bikuwa koso biri lendi si asigi na lo loga lo jutinzoni andaka yene akira gangango ala suku ya mula gona lo na kota danganga so atene opitati dirsiti bozum kalo wara tonga na mbege kana lege tia kambisa suye wara na mbege tia wanganga afaso atene beti ya chulo so singa so soa pika na ngangu aga pale nga lo tina pekoti li chulo ba nila lo mana observation lo kongwati te lo mwa tonga si etiba agati si na biko usi so laso na ndapele so si langoti mamaso aga a unzi nila si a mukwana kirnani na ndotia si wani tene asara ndangba plasi kwani si agwazalu na ndangba ndochulo idrisi ya na momaso isupe egoti si na plasi kwani eba mamani so lo ke tatene na karti badore ayeke mamaso lo ke nangu balo chulo mangango nga mamani so ayeke zoso lo ke gitena pe me ayeke zoso lo ke sagi ya kusala ti yaka tilo na yati chambre tilo akete ale ti akobe so lo ke ga na ni ayeke da nila si lo za kasi asar si nga saso alida nila kom ye ti ngangu asi aga kuwa wa nila eba lowa ti ngasa ni so airi lo atene wili kue so ahinga lo mingi na airi ti nova lo yeke zoso lo yeke debuze nila lo yeke nga zoso nduru na tere ti da ti ala gi maître oku tonga so si ye ti ngangu so aga si makonzi ni so si ayeke ti kari ti na ba tene tënë ti kuâ si asi lo sukue iri ti lo ayeke ngeri lo deni so ayeke makonzi lo sukue lo gue na ye so atene ndokua ti gendarmerie so ayeke ti brigade de recherche et d'investigation si lo bi na me ti ala si ala yeke gi lege ti zingo bemengondo e ba na ngbonga use ti laso na pekoti bekombite so nila si amu kuâ ti mama so ti tene agwaza lo na ndangba ndochulo e ba idrisi yaya azo ti gbata ti bozo mingi ala ti vaka ti badore nga ahunda tere ti ala tene kozoko ti tene ala ba mari ye ti ndima torso la aongbongoli ti azo idrisi yaya ba ayeke asango so si e lingbi ti tene e mu na ala na mbege ti gbata ti bozom ala so so kue ayeke ma e na ndo ndende na gbata ti bozom na bangi wala na kodro wande ba asango ti e ti lakui so la e bi na me ti ala wa za si ala ngba nzoni tonzapa ye da e yeke wa tere na ya ti ambeni akapa ti peko singila
1: frédéric wagbeno biani ayeke sango ti vundu tâtene e kangbi mo na ita kosaka na gbata ti bozom nzoni lakui na la

0: barazo kwa se na nduza fanani na bata tibongi na langu tike kireke na ndapre nduza tarati la nyande na bata tibongi angi na langu tike kireke nduza nyande mingi na ndapre na bata tibongi sina peko beko mitandi la iwarandi la swane penra na ina bata tibongi ihuru yamba ibile tina itati na bigi batanga fo kireke ndapre la isu natu bata charati sina peko beko mitandi wa shofande mingi na bata ti batanga fo
1: Radio Ndiki Luka, votre météo.
0: Zingara kwa la kizuri gango na la kuisumati kwa singa ndalti mungu mambako nazo Jefferson zingara baibarala mingi kwa singa tala lasu ala kibile ndali ti duchingu ti ala sosia kisara kusala mbrimbri ti fangombe ti na A wa B Afrika
2: Ibarala Idris Ibarra Azo kwe lango uku ti nze tingerere na do ti duni yambu bimba asipi la kota lango ndali ti A wa fangombe ti nati kwa singa ti ti lasu e kibile nando ti tine ti kusala ti A wa fangombe ti na kodo ti na B Afrika si ndali ti geneti ti kwa singa ti lasu e kemande mamitu innocent kota wakwa suti bumbiti awa fangombiti contractuel tibe Afrika na tipika ngwa patarati luna amiti djani luke kiri nandoti akwa le susi awa fangombiti ake waralana la na titeneti kusala ti ala

0: Ikizianga ti kwa singa ti so na mbagi ti gagana ya ti ya luki so ungo ti amolenge ngbango use so aki amolenge yindu awara na lango osio ti nze ti ngbere so alondo ti on agbakuru ti mandango mbeti pi alo so aga na mbagi ti bungbi so ayeke na gbe ti l'état pepe fondation voix des anges orphelina fevao matanga ti mungo agba so na ala ti na ti akota zo ti kodro awafango tënë ti nzapa nga na ala so si ayeke awali omo anga na mokonzi ti abungbi so si ayeke na ya ti gbata ti gaga na ya ti agba so e lingbi ti wara abozo ti zango ambe ti da akai alivre ardoise keke mbeti nga na ambeni agbakuru Norbert Ngalio so ayeke mokonzi ti kete kodro ti gaga oku agunda amungo maboko so si aga atongana mbeni so alingbi ti bungbi azo kue ndo oko
1: tënë ti mbi ayeke ti mungo merci ala hinga na ngu oko oko wara na zingo da mbeti fao lo ke grisa amenge ti yundu pepe fao anga lako na tere ti amenge ti yundu ti fa lege na ala ti bata ala si nzapa ape ti ede ala sara lingbi ti ga kota zo nde la laso fao akiri akoro ti fa na ye teni ngba lako na poko ti ayundu so laso e ba agbakuru so lo ga na ni ti mu na amenge so ti tene be ti ala duti na ngi ya groupe ni angba lako ti mae na nduzu si lo ngba lako na tere ti amenge ti yundu la awo mua ti sara ala lakue
0: anda na tere ti mungo agba ti amandango mbeti so agba ti ye angba ti tia amolenge so nga te martin mbeni oko ti ala so ayeke lango na mbage ti gaga agunda mungo maboko so me lo ti sa anzo ti nzo ni be ti mu maboko na bungbi fevao
2: vraiment merci mingi na ye so si fevao aga asara na kodro ti gaga ye so fevao asara vraiment angbungoli ti azo ngbungoli ti aye so kweki apopulation ni ge parce que c'est pour la première fois ti tene mbeni maseka londo ti sara ye tonganso la e ba asese ti e ge aorphelin ayeke mingi awali omo ayeke mingi e aorphelin so ayeke na asese ti e ge ayeke amena amolenge so si azo ayeke maltraite ala azo ayeke sara ye ti mbana na ala tene ti so azo atene comme ayeke amolenge so ababa ti ala wala mama ti ala kui awe ayeke amolenge so ayeke amolenge ti ngba ti ayeke amolenge so aleke na mikundu me laso na lege ti ndara so si nzapa amu na coordonateur ni so ayeke prince lokota lo ga na sese ti gaga e ba vraiment lo mbongu ti lo ti amolenge so ayeke amolenge ti yindu na awali omo na lege ti école ti peyengo école na ala alege ti mungo na ala akungba ti tene ala gue na école akaye asak abongo apuru ti tene amolenge so akiri na ni na école e ba vraiment ayeke zo nie mingi ni le hunda na akota azo ti kodro amombo ti gouvernement e surtout gbia ti kodro hinga kue wara gbia ti kodro ayeke bili ti lo na ndö ti ye so molenge so ayeke sara na mbage ti gaga ge ayeke hunda ti ira me vraiment e hunda ti tene gbia ti kodro abili ti lo na ndö ti bungbi so ayeke fevao so ayeke na gaga ti tene vraiment ala mu maboko na molenge so ti tene aede lo si loko lo ga nga gi na sese so ti tene lo ede amolenge yindu na awali wa mwa so e ba fade ayeke sara nzo ni mingi
0: na mbage ti fondation voix des anges orphelina fevao nda ti mungo maboko so ayeke ti sara si amolenge yindu ka kue awara pasa ti gue na da mandango mbeti tongana atanga ti amolenge kue prince lokota kolobem ayeke mokonzi ti bungbi fevao
3: laso fevao na yeda ti ofrika ye na bik na sak na amolenge so ngo ti ala asara ngbango use na ndambo wala 250 orphelin nde a si vision so angba laso ape mungo maboko so ayeke laso ape laso e sara 5 ans na ya ni e ngba ti gue na ni lako lakue e pense e mu kaye e mu na amolenge so e doit ti pikele ti tene e be école na ala ni la lakue e ngba ti tombela na ita ti nzoni be so si angba ti mu adafano lo ndeke luka wala ambeni adafano lo ndendenga usi sara peut ti mu maboko na e tene ti peyengo école tene ti amolenge so si laso e zala na école e mu na ala kaye ayeke tene ti merci e ba mungo ye na ayindu atene donné aux orphelins c'est près quelque chose à dieu tomo mu ye na ala na awali wa mu angba ande sengi ape lawalawa nzapa e si forte na devant ti mo e la tonganso si mbeti ti jacques chapitre 1 verset 27 asara tene na nzoni e apa beni la centrafricain kue so ayeke na province na ya ti apréfecture asous-préfecture ala so ayeke na bangi na capitale ala so ayeke na dunia na ya ti afrique nzapa beni ra ala kue e ala continue lako ti mu adafano lo ti siriri ndeke luka ti wara information kue so fevao ayeke mu na ala e ba ala toto me ala toto ape e ababa ti ala e ngba na fini azo kue so mu maboko na ala yeke ababa ti ala nzapa beni mingi aopérateur économique ala so ayeke na gaga zawa ya luke ala ti kambangi ala so ayeke na dawili nzapa mu me maboko na ala nzapa pa munga ngunala nda passa grâce aussi na aita ta société ako ko api digita société sociala mu mboko nei.
4: Awa mungo mboko dali sima ingo.
0: Fadeso na mbagi chi uamfafa so meni bumbi chichi mingo tere tiba atenetia kwa lisosi ya kegana puputia wa dingo ya kanga na wa batango ya maa aduchi na bikwa ukuti inga soa londuchi ona mbagi chi batangafu ala soa gana yati abumbi so aza ambina gereta kusala na sese soa lingbi chile keretene dali ti ongoti angu iti ngu iti karam karam so warake ongoti anyama gana akwa lisosi ya lingbi chi gana nina yati andu sosi ya zwa kedea ya katalada ike matene mingi nandoni na mbagi chi wagusinga chi giflora
5: Ala so akoka pa na yati timingo teleso alundu na mageti batangafu buka kabu ngana sido ala pika patara ngangu nanduti ama mateneso aegana kwale mingi na ngu iti karam karam gati tene ayapu njoni tamlangoti karam karam so aikiga kuta timingo teleso abagigi na ngu iti ongo tiaba garati gungo njoni pere iti tengoni si aega kana kwale na saa si ungotazu mingi awarakwa na mageti awa batango anyama ngana mageti awa fango yaka na yatangu iso na yati bakodro ti onfafa Michele Nganji Ako tia wafango ya ka solo gana mbage ti sido Lu unda ti tene Amu mamboko na ala so ake bata se du ti kodo ti tene Abile nando ti alege ti karam karam
6: Yeso ak ya bobe ti mi mege ti tene Kena fonter ka Mbye tena amu mamboko Amege ta turugu Amege ti santaneri la polis Ando so amu mamboko dawe Ikwe yi wara siri paske ndonika Ake kota ndonike ake fonter
5: Ibrahim Usman Mokunzi ti servis ti batango anyama Ti bakodro ti onfafa Lufa biani Akwale so ake ti awafango ya ka ngana awa batongo yama mbini pepe
3: mekpale ni suso iba mingi akitendu bubango yaka pagi kata zunji susi ya guwaki mji bagarta elever ipiaka fala nandoni asari siba iso akuzika problem mingi
5: kuta komanda ti wafafa aringate luunda tilo titene dengo mbanga asara kusara tilo nandoti ashoni angoboso
7: tene sui ke nani nambiki cha population tugo wafafa kususu ala suwa ke batayama ala suwa ke fayaka agati tene ala mveni ala sara iso ira tene justice la peton ala fang manga peton meni ya si azo di fang manga ala Yo ala binamete gendarme binamete policier a gwa bemendo na histoire na ndo itso sisi itukwate na azu difama manga sia fama na potiala
5: ala so akoka pa na yati akodro komanda akoko afa ando sosi akigana akpale na ngweti karam karam ga ala unda na ngurubia yana bagge na awa mungu mamboko titene asara da tikanga na yati akodro akoko so ga titene zamboko na nduti awa pale so alimi titene abi na yani ala sosi ake na gondati a sarango aisu batangafu gi florentin
0: Igui na yati mbumu unso, ndoku ati minuska, agunda tene tise duti sosi atonda ti tena kirika, gana gungo na mbageti, batati bonga soti, akota zoti ndoku ati leta. Na yati atambula ti kusala solo sara na bikwa ukusua onka, Valentine Rogwa Biza, atisa amrenge ti kodro swa ki na mbageka, ti bata ayikuwe swa ki tonga na kusala tene ti siriri, leke na singa ti Jean Balipio.
8: Mon appréciation est très clairement une appréciation d'évolution.
9: Na bangondo chimbi mbi baso, Seduti akir na batati bangasu na legeti batango a civili mbibasu akutazo ti kodro ngana la su akibata seduti amuya ti kodroni iwara ala su akisa kusala ti leta ungocha la kemingi nga igudati wara a civili so ike na mbage kiunda la tene na ndotene ti seduti chala même si ambena kpale su ike na gunda ti seduti chala na legeti bangondo ti ibasu amena kpale su ike na gbeti seduti chala ike mingi ni la tene so mbipeti tenala akina legiti pia lusula si akiga ande na anzoni a resulta. Nga alimbiti tene agana siriri tene ti ayiti kbaleso a onlani.
8: Et ne pas connaître un retour en arrière.
10: Souhaitez poser une question à nos experts? Laissez-nous un vocal et

0: Fondant dans des caloucas.
1: Irisipel wala kubela tisukungo tigere akibeni kubela so akintu poro titere tizo legyako akigana kwale tungana amutunga ndali chikubela so iyo pepe Irisipel legyako so yingani na iriti kubela tigere duli so ambena zwa irikani tunga so akisaka gere tizo so moba gereni akisuku akibe akisongangu galegyako tere tizo akishofe nani kubela so akiga tungana zo akinakasi akimupasa na amikrob so chili na yati tere tizo longati saa kubela ni tungana nyesi awa be Afrika akibando nando ti kubela so dafano ndeke luka arokoto abibetala
2: mwaminga karmo ina ndona pe mon frère parce que mi ma kaite atencha sukunga gerin ta kumba sara papa concert na gien ter ta zuni bo mi imagine ga iso asina zona pe parce que mi wanganga ti minga ina ndona pe
3: malati sukunga gere ta so mi nizo ibata fani ban na teza siwa so maja kya siwa na ya pe na si de suite e duzi wazi nala na lege iba kanzu ban mingi ya de inga vwe susi nando ni yeswa sinama sa wa pa akon minga tujus na meni wazi nbi sumbi bagilo na muve moni so pa fa gungo eglis geyo lo use kwe la suku de goj duwa kwe la suku wa suku wa kono se konzi to soa zate geyo do lizo do ameko mbi vani
2: mwa minga karmo ina ndona pe mo fre parce que mi ma kaite atencha sukunga gerin ta kumba sara papa konsa ya na gina ter ta zuni bo mi imagine ga iso asina zuna
4: ala ko papa ton si zuni zo fwa ku a bubawe papa ba so ger ku aike suku e mi nga zuna kwa kina kubila ti so ake yini mi ate insuffisance renale wala mbage ti ren ku a buba wala so kwa buba aso kwa ape gana quality den ger ku zuni so a suku akata ati sura mbinga nzuni
1: Nicole Imbusu so kubela so asara lo fani use lo kefanayi akamisa tilo
5: milango ya bimbi zingo mikuye kwa msigi mbi achi bambi kwa radosh mbi achi kiri mbi sancho ke gere timbi de asara mbi tanzo de asara mbi mbi jukete mbi achi ba asambi topali tanzo asambi topali mbi lindada mbi ira menge tamo mbi juda mbi tenira mbi ara mbi lindada tanzo mbi lindada mbi achi retuve teres mbi mbi aye kombe yoro me pe chita tena kombe yoro pa zani comme ça ti tene agimeni afura kubwe abuna mbi minyo supposons tene abanana to sa goti bani bilango kete mbi ti singoso yoro nzo depuis fa 6 million jusqu'à agace 15 mbi de yeni noir noir atrien to ves la mbi de bon mbi ko mi comprendre on même apu et puis bilango we mbi ti baso amumbia kwambia kuta wangu wa kwambia yoro bigaso jamais na sava pe palu na ngwa gire zise beti ba gere ti mini kompe kote droit mbi asuku jusqu'à cesse à rouger bon binga origine mbi kati découvrir atin dongala bon mbi minga son snap kwa wara mena ba mbi kwa vivre marakati so asina mbi so asina la ko jombi inga
1: Astrid de Bonia Kolingi aki na tereti ge ti pika patara na geneti so ki docteur Kripe Kizima so le ki médecin dermatologue na centre hospitalier universitaire Tshibongi
6: wanga kripan kizima ibarala
7: barala wagosinga
6: last week itete nando ti mbeni kobela so si mingi ti awabe afrika la hinga ni pepe irini aki Irisipel ala tene e kobela so ayembwembwi
7: Irisipel ayeke mbeni kobela ti poro ti tere so zo ayeke wara ni na lege ti kete ka so wara mo wara si mo soye ni pepe si mikrobe ni agweda ti tene aduna ya ti tee ti mo si asara si mo yeke wara tongana ayeke na gere ti mo mo yeke ba ge ti mo asuku ayeke so aza e tongana mo ndu ni ayeke wa e ba ayeke wara ni mingi azo ayeke wara ni mingi na gere ti ala si mo lingbinga ti wara ni na le ti mo wara na mbeni poro ti tee ti mo
6: ala te fa ye tere ti mikrobe ge so ti tene so amikrobe wala asioni makongo ni asi ayeke na gunda ti wango kobela so
7: makongo so ayeke na gunda ni ayeke iri lo streptococcus beta hemolytique type A makongo ni tongana e ba tongana mo wara mbeni keteka na tee ti mo si mo traite ni ape mo za ni tongana so si mikrobe ni awara lege ali na ya ti poro ti tee ti mo ayeke gweda ti tene asara mo kpale so
6: mikrobe ni so lo na ya ti pupu wala lo yeke na ya ti asalte aye so ngoro azo atue
7: lo yeke na ya ti salte ti atene tunga na mwarambeni ka utunga na mbeni mwe akpomo utunga na mbeni ye akpomo simo neglijin wa amasa akete aksidon simo akete ka na teet mo simiko ibna keda lweke gudati li na na duti kaso si lweke gudati tene lusa asi teret mo eke gawa tunga na ke geet mo geret mo ake suku ake chope et puis ake so et mo ke wa mem legeti la ngo pepe na legeti nga ngwi tatene tunga na mo ba geret mo a commencer ti sara aso a chope ake suku sumo ba ake suku ake gwe mo ba ake zazango et tunga mo ba ake zazango e nga tunga na monza mboko tumonda moba tunga leti wala aza ateni so ake kubela ati irizipel lozo
6: amenanzo ata so koma le inga kubela na peso asara ya vacha ate kubela sosia ika ni geti dolila ala vacha so difference ni la na poponi
7: difference na ti irizipel na ili fantasi so ake iye ni geti doli ake so geti doli ni zoni ake nanina te lo memu nguo ke oke lo ke tambura ni lo sa na yeso tlo me ake ndua wara shopping on so itene to mundu irisipe ake wati geti doli ake wapepe e ndoni ake zazango tunga na ti irisipe pepe tilo mo ke ba ake kutu kutu e songoni ake datunga na ti irisipe pepe kandati irisipel to irisipel aga mweke wara wasi wati tere mweke wara mweke batunga na de ake samo sinaye sukwe mbumbi nina geret mwoswa ake wa e ake zazango sula mwinga mwotena ake irisipel mbeni so ake irisipel pepe
6: azo lasi alimushita na wakubela so eske alimushita ranga akete amo lenginga usi
7: we irisipel ake sara akete amo lenginga usi tunga na mwengeni awaraka si asoyeni pepe me irisipel so yeke ba ake si mingi na azo so akono so akono aondoni wara azo so yigiri ya tene ake a obez azo so ake na kubila tunga na diabete hypertension nga wara ala so nga nguti teeta aki na piko ala eke suzi na kubila ti irisipel singa ite azo so ake bata kana tereta la aninga ala eke swani mpepe mikrobi ni apetu guna leni sasara la irisipel
6: tonga na sisa wa kubela so si ya mutu nga na lo eske lo limu chiwa asini bian bian na pekoni wala lo limu ya kwa jita ilo saa kubela na pekoni ako
7: kubela ti irisipel biani yoroni ya keda tonga na azan na mona lege ni mweke girir mea mweke ape ambeni zoti kubela so asa irisipel ala ike guida tisara ankor ambeni na pekoni ata so ala trete ko jenia unja wa e ake gi na legeti nzoni batangwa seni smo limiti evite tisara irisipel bani bani

0: na yacha keta kodroti be Afrika legia kona bageti bombari na yati waka amulengechi yati kodronika ayinga ngaye na ndochi kobela so ataso ala yinga yiswa kena gundani pepe wakusinga ti Aristide Anige arokoto bibetala
1: tesko geso atensi agimala ti doli kom mainga zo agwa do gerisi doli asasi lo wara mala ti gere maba nila asasi gesi zo kusuku do yeso bipitinga ndonila na bombora keda ada gbani gbani do na ndoni amen bibambera sing ni usi
2: kobela so ala ndosi ti nige na sangwa ina tene kobela so ina tene mala ti doli kobela so ji doli so si mingi e baka mingi gere tame ambena za kusuku yinga ndana pe me na bibeti mbite na ke kobela so si peut-être ambena zo si shoni besa ke tu ka yoro na sese na ndege tu mo yoro si to ambeza wa doni si gelo kusuku yinga pe me kobela so ambena za tena mingi akigana lege si filer ambena ito nga so me yinga pe so kunda sala unda na iso unda na awa nganga tipa desite nala kina ipekon merci
3: na ndi kereti mbala chusiko gere ibaka ni mingi akapasika mingi minga mbrivi orisi ni hape wala kagato nga nanyi wala kala legiti atengo kobe kini ya vera kena chizu akupopike gani ama tene akena legiti dongo pokoji nyamani siyami ya usia buji ave paralitik suwa nyamadu ya etu mawaya asasi gilima kusuku

0: l'indépendance du 21 septembre.
1: J'ai été élu à double reprise.
2: Dès notre accession à l'indépendance,
3: Wakanda a mené une lutte.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso. Afrika.
6: Azu kwa sio ikema dafono nondeke luka ibarala ngala ikenzoni gango na ati useka pati kwa singa mba iti Bay Afrika mbala kwa ati sara teneti fango ya kangana batangu nyama na ati community mia pendi tuwa kina ati kodro komanda ati limpendi si mama teneti lasu aike amara su aike na ati community ala londo tunga na nyesi aga aduti na ati community su.
4: La Centrafrique.
5: Dosso. Bay Afrika.
6: Utara za vimbi mbili so yake ginda chaye na sinda geti bongi si yake muna mbiku maboko lako na chi kwa singa so utara ibarala
7: ibarala mingi Emmanuel Samboli fils ibarala wa mangoe
6: amara walasi alingu chite na warala na chi komuni chi miapindi nga ala londo tunga na nyaisi agadu chi na chi komuni so
7: singila tikiri na mpoko tigunda chi ala biani a itati esu ake na chi komuni chi miapindi ake azu so agagango agagango matinye mbangatisu ambeni alondo ayo lambegi ti swa ira tene nubi ya ke Ethiopie tingo inisu e ake agrek lasi ayiri na tene Ethiopie e donc ake kodroso ake na popoti Egypte nga na Sudan e azu so alondo fadika si amulegi ti kwengoni ti desan lambegi ti bongo kozoni ake asara si ala londo lambegi ti nubi soka si ala si na Sudan si na Chad e ala gangbi si asi nambege ti bangati kodroti nyela puso ala si ala gang jusqu'à nambege nige yani ake islam so abagigi nambege ti afrika ti banga si ala ke muazu nangba tongasu a sarasu ake nambege nika akpe si ala ga a onde tertiala nambege ti pawando su mbeni amarasu simoli mingati wara nambege ti community miapende ake akaba ake asuma ake ambururu nga nambeni anze na marasu si moli mingati warani amarato wana asuma tona sula nimbi tenekana ina ya tiambena kwa singa suwa on ala ke azu su ala ke fadi nduru na agbaya e ala lundu chala nambege ti Nigeria si asinga nambege ti Cameroon si ala singa nambege nige bambururu ala inga ake azu su si ake duti place oko pepe ake azu ti batanko nyama si na yate atambula ti ala alanga kwe asinga nambege nika e na teresa marasu mbilundu ti tikungoni su azu su ake mingi nambege ti community miampende mingi ni ake akaba si na tereni moke wara anze nanzena mara so mbipeti jiko ni kwe gepepe si alanga kwe akefade na mbege nika e a mara so mbilundu ti faala ndoso tona moeti timbi nala za si mogwe na yatia ambeni a kodro angu mburu a kodro mwinga na ngoi so si amunyuporo alifade gya nandoti kodro ti ubangishari ala gofade ti suru alege e kozo lege so si ala dabe nandoni ake route national numero 1 so alondo na batati bangi si agongi jusqu'à nambege ti Chad e lege so a onfade nambege ti commune ti miapende e ndoso moke wara a maraso mbilondo ti jigengoni gi na ya ti a kuta kodro so ake nambege nika a kuta kodro ni so moke wara nambege ti miapende ya ti ala ke use parce que nambege nika commune kuta commune ake use makowara commune ti bemal nga makowara nga commune ti bedam e tongana mu commune tongana commune ti bemal tongasu makowara akodro na yani so ungo tiala kwe alingi baloko na umene so na poponi mo petit wara bemal ni lo wani makowara betoko beogombo makowara bebuzawe bembere bemaide na ambe ni so mbi petit diko kwe pepe bangatimbi tene fadimbi tene na ti commune tu wungo ti akuta kodroniko alingi baloko na umene. E use commune ni, use canton ni biti tene, ake canton ti bedam. So wungo ti akodroso akena yani, alingi baloko na ngumbaya. E kom piti diko ni kwege pepe, e piti batagi ambeni oko oko tonga na bito koni wani, mako wara bedam, mako wara bedo bake, bedogo, bedaka, bembo, bedaya, Bekulaji, Bemaksara, Nga na Bedwa. Me ambene akodroni angba, etongana mbumbi a kominsu usesu, na kuta akodrosu milundu tidi kongoni ndusu, wungo tia zusu na yani a omem, saki omene, atumba mem saki mbrambra tongasu.
6: Me ndusu si community mi apendiswa ikeda, wala situation géographique tilu, akiganga na kbali, na nducha mara wala zusu si akinati commune ni pepe
7: si a conséquence ni ake mingi conséquence ni ake soa moba bitene fadi ake commune so ake nduru na maka so akambi kodrotie nga na kodroti chad ika a maseka so ngutiala alundu na ngu baluse tigo na ngu baluse na oku ba alake gibetiala ti alake sala kwe Ambeni akefayaka, ne ambeni nga ake gikusala ti sarangoni, ne tonala gikusala nikba make ba alake fama kati kodrotie paske commune so ake nduru na Chad, ake nga nduru na Cameroun. E iyo ndoso moke ba mingi ni ake gwe na mbege ti Cameroun, ti baton nanye si alake alpeti wara, mbeni akusala titene ala amuma boko na ala. E ongo tia masikaso wala nambege ti Cameroun asara si wungo tiazo na yati community miapendeni so akekiri na gbeni bangati so masikania wara kusala ti sarangoni ape e alaka oblige ti tene agwe na kodro wandi ti baton ensi ala peti wara kusala so si apeti muna la mabako
6: Singi la mingi za vimbimbili, use kapati kwa singa mba itibe Afrika ti inga swa ke lutige, inale ke tingbya nde kikekereke na oko mbonga su, ti ba, a kusala, a kota kusala ti kono misu si, azu, ti community miapende, aike sarani, si aike muma boko nala na ti dutingo chala.

Ibara la Idris ibara azokwe lango ukuti nzetingerere na duti dunia mbubimba asepela kota lango ndaliti awa fangombeti na chikuwa singa titi laso ekibile na duti teneti kusala ti awa fangombeti na kodote na be Afrika asi ndaliti geneti eti kwa singa titi laso ekemande mamitu innocent kota wakwa suti bumbiti awa fangombeti kontraktuel ti be Afrika na tipikango pataratilo na amiti jani lo kekiri na duti akwa lesosi awa fangombeti akewara lana la na titi teneti kusala ti ala